alipo ye narambili ati kundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka uyanga na angana

alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

alipo ena rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyai ndio weka basi dia saka saka uyangana ngana

alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

alipo ye narambili ati wundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ya ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

alivoye na rambi atibundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka saka uyanga na angana.